na di kolan tian ze bana wa mi de ka bai na o bana bai so na ban tian are mama o so ya o sanga na kumi ganga ba ge ani ze kuita o bana bai so na ban tian are mama o sanga na mura binga so ga ira kuita ndi manya mwana bai so wa botia are mama o so ya na di kolan tian are mi de ka bai na ndi manya siriganya na ban tian Are mama, o ba mi, nga kukomozi nga kekube tumura biki, o ba nabaisu wabotia. Are mama, o so ya, neririkiri za barabariro, ba nabaisu nabantia. Are nakulante mateka, o neririkiri za tumura biki, o ba nabaisu kabazinga tumwana wanabula. Are, o mama, neririkiri za ba mingu. Neririkiri za barabariro siriganya kabazinganze are mama oso ya nakubomozinga keko bentu mulabyaki o bana baisu wabota are mama o wawe nalikola ntanze mwana wa kaisa wana o bana baisu na bantanze are mama oso ya o sangaino mungambi zo mwana wa mireka waina ni manya siriganya kabazinga Are mama, oh bami, oh ngakubomozinga ze kubetu mulabyaki, o siriganya kabazinga. Are mama, oh bami, oh neririkiri ze bana ba Amerika baina, o siriganya kabazinga ze. Are mama, oh soya, oh nganyuro kumenge se bobe ayira kwita, o mwana wa isu wa botia. Are mama, oh soya, oh nerikola ntia ze bana ba lero, o bana ba isu oe. Are mama bon sangano kumiganga benze bayira kwitake bana bayiso kabazinganze are mama oso ya onga kumuzinganze kubetu mulabeki o bana bayiso na bantyanze are mama oso ya o neririkirize bare bare